0: pump it on the beat, you know. Titanium Records, Sinai Records.
1: E.T. Winyo or Radio. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Win

Paladina. Kiko mabeka ma wa ogang paladira boy mister. Hey. Ana ana ka chwa wila wila ot ngato mo wila wila ot kono. Chi aber kitam en kom madam seki kom ay guak ano. Hey. Kiko mabe. Ana wini ka nyeri pa ng ata pa ni mami an yer le peri. Ana wachi apoy. Good. Hey. Ikar madan na nakirpinga pemer niyang omer. Ana tu gichi lupen wa ay aboy we. En mama ni kon pekat wa ka mata do. What that mean do cho ki mat. Cho oro wa ko mo babu do ke nan we ti ka yato me ki dano ki chini ku wa ha. A boy kar o la ka da do. Kit bab do ka boy nda ko kar cha cho do. Eto ana win cho ka me ki pak ma gwa ko ngar cha ni nya dundu. Nya kiliri. Yene di chi ana na ki kome ana wa ti mana ye boy. Ana wachi luboy te. Ana ber kitam ne ene gwak mamane. Pia ne chachi gen mamane poka poka ne pe. Kar le luak mamane ene dok chia ona ne aboy. Luboy te. Da komanti put gen omope. Cho wachi muze waka wachi leba chole te ika pe inge yo. Yen pe inge ni diang muti. Ene ye keruke. Ana wachi mana ye.

Wetur, an amete ki pene kwa madam se mister, ti cho wache ni ka kuare manok. He, ikar ma cho do dugo, cho kong doko li ngata, ya ko doka lo kwe cha amone miyana wache warbe, an amia chet wa kama yene ti yene. Kara miyana no te ambere us girl pa one at anone, chiki miyan ruma chiel ki nge kenyo mister, la kwa li tu, loro nanga mudun, he. Ana wati lu boyte anna ber ki tamne ka twar me ko mo wor wan kiri wako ci win lo ko ma mana ma in komiti e ci wati mu zeti makki ja ka lo kan pe done done wiya ma twal ki kuma be anti ki dakna ka ngar en kam ngi don pe ba pe yel wiya en to kay bi ci yarba man nge at ken ke no at mo mala ti na nyaamo ber ni me ci pen ke ken ci o bunyoto du gore kam yana boy ki kome ana wati ka kuma na yel don pe lu boyte gena don pie yini ko argan ana be dugi speed te a cha ka wot kuma na mera ana wini ka cho wadi ki dakana ni ey nyak lir we gat werba ye ro ma tin yor yor wa kiran mu ze dugune no wati o ticho duju we a waje o mana ya boy a yere don pe.

kwera wan wo ja jalo lima wora jala weyo mami kigu mabe karma ogon pala dira boy mister hey anan ka dako nyir puchi bu daga chi wi met anan wachi a boy I leave na boy you tank tin hey gena do tima ile tena mane kuma yang war ma tiketa maki luoni lok mote ano ga cho kwot mot ka tam mate tiri maki luono chanda ti wi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye omerke neno Poko kala niki mecha maki wiyo kome ki vanis dek Kae ming itu erpa ni pik dek ni rinyo nyo nyanya Gen chaki wang wang mala maal Ana wacha boy do Ikarma dao pa nye do dir pi logo wara mista Ana winyika cho tuki chaka lok ni nan ba muze Ati ki lakir malere mo kan madak tao pi mnoni kom chao biche liko mamira mo nyake po kare Ana wacha boy ana bereka na ta yin kuma yor kar man dok tuo mo tie la tien chi dok raj do la tien na man kir yan ngo ma dak taw choy ni mere mo ni cho wa ti dak taw wa ti mere mo yan mak luone klor kon yin ki pana de ene na mi na tien o kir ene wa di ha aboy ana bereka na gi ni wa kon ken ki de kar man tay bi yan ma nyen ma buru kata kara a yele dong pe do la tien an bana winyo ngwile mo tie yele kan tam ne ka ti yu ki yat ni ci oluto ramo kele la la mo e cho wa ti muse yin ka ge wa ti lok pe winyo kong de wa ka tel le ga ana winyo ka cho che ton le ga mo ma pe ni ruba ruora tu e tien jo ma ti ka bien yu kan kan wang ma ti o dek man ya ga gu tu ji tu to ale wele wa man me ir ge tek chwin wa ngo ngo ngo mo ki gaj ma rajo o bet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha boy dekene don kere yo polo ba ci twar ber. Enta boy wa wachi ni. Jang muti ni an moka riyo na moka tella ge. Ki bi kor ki speri gen koro. He. Jao chamo ni ma bere. Ari lu boy te. Jao lilo ni ma wo. Wege yo go tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Ari lu boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai kwero lokawo ari luboide e aboy jero lok di diango

0: baba yini burabura ni lo no ro bi ni ya wi ke je do to yo di an ko ti re to nge jang lo no do abo lo no la yo di an ko baba wi mo gbe wori ne ti yi yi ya to nge dia o le je mi ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o nge jing ko bi won di an do kwa yi o tong Unwe juki te danu ngo loja loja te la nyoko o paro wonde paro kononu anu o iria aria mo gwa paro kononu ko mangu itu ni puno dai akwa nyona kai puno kononu anu o wa ojuye kona nu e janga kononu ama ti lojira pien unu a wona te chobo ko meru akite no chobe dianga o ba mere pe anu o gwa dianga gwa dianga pe ramina gwa dianga mi o pikadu Akwa o jenga che mi o pikadu. O la che o wo junya. O wa yo onu. Won dang do kwa yo tong. O wa yo kiri te da no ngo loja loja te la nyoko. O paro. Won ya paro ko no nu anu. Iriem ko. Ariem o yore pa ko no nu anu. Tu ne puno da. Amwe yo na kai puno ko no nu anu. Wa chiye ko na nu e janga. Kono nyua mati lojira Pien unua wana te chobo kome rwa Kita eno chobi dia Oba mere pe anuo Kalo yira dongwe chukoba Aman wundi antia kumu Kuntia paru dia kaisi ya nino Alo ya do lanyo Uduogo tabiri cheke waberi Tong mere siye Kubi Wundi angdogo cheke wa Ni rona ene no loni balle korini onu amaro Kom tuana paula duongi eno kuaru Wao chuye kuna nui diante onu anego deye eno kuya puanyo Tia kumudo kitoan chieva Ken lojo lanye gireo Beri cheki wuninga Wondi angdogo cheki wa Ni rona ene no loni balle korini onu amaro Kom tuana paula duongi eno kuaru Wao chuye kona nuo papero nuo ande kudaye eno kuya puanyo Kobe chele weye Aman Ulu beri mon ya kone cho Kobe chele Chele Jawa ulu beri mon Ula cho uo chunya
1: Piyum yekere wer kuaru
2: Bibimar me pacho
1: Iti yunyo or radio Piyum yekere wer kuaro.
2: Bibimar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kuaro.
2: Bibimar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.
3: Dong yiri tuar winyu kita kekana metia donya rangi ye kanyo wawi nyo pe wawi wereru working man.

0: mondo en ko be ko miten en wego da ho mere ot de bo chu nyere be me mito mona jo don wono da chen de ke da rege gin mon nan ka mar ko rege de no nga be di balu balu bala wa be de para para para gin mon da ngo mi jo por ti ato e silim kare ma do tin wo be di wo ne pelo pelo pele gi la je a alwa ka kwa te be ongi te wit kereo
1: ni uri maki
0: kana nu ni pe ko ti ye a wo ba tina man yamu lo gi ko a don ka yini be ro mat ko a pinge yu ko mi mara go ye yeri o jode duong mo ma ngeu kete yini tuo yo kere silim en gubu da do no pe iye giri ka gini ye pe iye giri ka gini ye pe ka ko be ko mi lo ni ti jo ma mo lo en ko be ko mi ti en en wego da o mere ot de bo chu nyere be me mi tu mo ne jo don ko da chen de ke da rege gin mo nan ka mar ko rege de no nga be di balu balu bala wa be de pa pa pa gin mo ne da ngo mi chi wa pol ti a to e chi lim ke ni ma no di no be di wo ne pilo pilo pile gi la ji a alwa ka kware te be ongi ti wit ke de o da wuni ma ke na ko bi wu ko bi chani ke ye wuni winyu duani kinu jo don be ru ke re bubun kai beri dieri moro mat ka titiri te piko koni wot kere payu tamuti anyayo tuwe kongu wai wana majel wano kweyo gomene me loko dong daga tale me kili wanyoyo moro me pimo shilim na chibili duj we pim jo atie kere tuoro ote chako ponyo gi ote miyo gi kon tini ko wuna ber Amani kwa yuwa na hao cha kwa yukeme Nyonye me bimu jyotye Nangwan kao tamu una ben miru cha huwa pimu unuremu wa Nyonye ti dahata la duonka nang me bimu jyot Na ha doholo Na ha dahata la majdangtye Kwa yuwa na majil Wano kwa yukeme ne melo

yoko. Aye gamu do ko garamu na puringa. Emi le tawara. Aye odo wa ko garamu na putwe. Eno, atwa ni.